0: kwara mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama ịtụtụta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o tinje gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3 ọbanyego nga refresh app niile dị na fonu ya. Ọsogodi ya bụrụ na ọ na-azịghị izi ha. Ịmakwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu oge etime ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri ka fon gị app ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime prezoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma kọrọ ngwa gbara huru di ichi ichi eja gbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nchiriti ihu Rest Chemist na uso DMG Strand about on ichaka ige nweta ha kpọ ha na phone
2: 070 470 0094
0: mobi kpọ na 080 332 9390
3: exercise ya na get gold Nigeria Limited.

0: Extra multivitamin drops na syrup. Eme putrano di DJ, makumu ntare di nkene tolite tolite. Ongo na dimpa na vitamins, makuto, nchekwa nkima ahu na mepo uboro. Ongo na mkwado nkende na vdak. Afravite, bungwa ya nkende Afravitam Limited. Ndi nkene meputa panda paracetamol.
1: Ima na mbufodu, ndi madana ya ma, itutita hasi ya agucha. Biaka mbufonu kwa sige utu oseme. Lanya, ubuwa honye mwe mnara hura. Ngemi hufodu, ona ama ya nyaya. Osetigo, kawaro hira me, auto update. Kanyi chere, kuti njige. Mm-hmm. Nkavi izubu sign. Kamu webanye, me cloud backup. Mwe kwanzidi. Uberogi, onye mwe mgabanye ge 3. Eh, hey! Obanyego, nga refresh app ni nini dina phone ya. Osoko dia Bruno na ze use ha. Ima kona mo atori ma heni nene me online. Ngwalanya ki hood mboge ti mo tata.
2: Jike, tata mse rubu agula.
1: Gini ka mbarunu.
2: Sanya ki miri oka phone dia app ime obule nelu data gi. Tia yana auto update gi. Lemo nwere app ime prezoro na kukune rigego. Meche tabo ndi nana ye use mbobule iti yere data na phone gi.
1: Mwa, oko phone gambo. Obro ni dozi data gofuma. Miaya, fichono.
2: Wobi uto na data guitar. Leave it 100.

ntụmadị ụgbọelu kwenkwa na mmadụ niile nọ na nyabụ ụgbọelu dị mma. O mere ka amata maka nyabụ ife n'ozi o wepụtara na soshal midia taa. Gọvanọ nke Anambra steeti bụ Prọfesọ Chukwuma Soludo enyela nkwado ka a kwụsị ruo mgbe a na-amaghị oge ebi mmemme ngụcha akwụkwọ graduation ceremonies n'ụlọ akwụkwọ nta akara prima na sekọndịrị niile dị n'akụkụ dị iche iche na steeti a. Onye kọmishọna na steeti a na-ahụ maka mgbasa ozi na Value Reformation, Dr. Lomefo, mere ka amata maka nyabụ ife, kwuo na ife mere eji wee machie nyabụ mmemme bụ ibenata ibu ala ego. Nyabụ mmemme na-ebokwasị ndị nne na nna. O mere ka amata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa. Mefo dọrọ aka na ntị na ụlọ akwụkwọ ọbụla enwudere dara mba maọbụ mebie nyabụ ihu ka a ga-ata nnukwu afụfụ nke gụnyere imechi ya. Na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na ụlọ ikpe na mba South Africa nọ taa nye nkabi ikpe dị mma maka onye isi ala Cyril Ramaphosa maka ịkwụsị amụma ịchụpụ ya n'ọkwa banyere esemokwu metụtara ọkpụrụkpụ ego ọkara nde dollar ezuru n'oche sofa dị n'ebe a na-azụ ehi ya. Ramaphosa gwara ụlọ ikpe Western Cape High Court ka ọ kwụsị amụma ọrụ nke otu ọrụ ụlọ omebe iwu Parliamentary Impeachment Committee ganye na o lebanyegharịa anya n'ozi nke e wepụtara n'ọnwa November afọ 2022 kwuru na o nwere ike bụrụ na o mere nyabụ ife jọgburu udene ma si bukwazie nkapị. N'ikpeazụ, na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na onye isi ala nke mba Bangladesh agbaala ọkwa ya alụkwaghịm taa rụtụ aka n'ajọ ọnọdụ ahụike ya wee gba nyabụ ọkwa alụkwaghịm. Nyabụ ife bụ dịka ozi ruru anyị bụ ndị nta akụkọ aka si mee ka amata. O kwuru na nyabụ asịrị na-efegharị ma ọ gbara ọkwa ya alụkwaghịm ma ọ bụ na ọ gbaghị ya bụ eziokwu na ọ dịtuona na nyabụ ọkwa. Ndị ọma ije m ọnụ, akụkọ ahụ ka anyị ji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọtagbado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwọ bụ aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya, uke na nke ọbụla isi nọdụ. Daeme, daalụ maka isonyere anyị. Ngwụcha izuụka ọma.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyi o, ọ bụ akacha heat pump. Ụdọ ahụ ji iwe n'ọnụ ma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu. Kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Romedas Limited.

ndioma ndi ajibili ndi kekajala kaja gbubi gbai na anabata onye obuna ejibina kana tata galofu mana ndoge ejibina kana tata na ayi mudelu nda aichu ruzo kwoto hondi.